0: Boy.
1: Abaana ne bwe batuula babiri babiri tewali ttabbu obwabo obutebe ne bwe babugatta. Bwana Eliya, leta ku ssowaani ezo naawe tutambuze wano ku keeki zino. Abaana baweddeyo? Bawe soda w'eccupa. Abasigadde bawe soda w'eccupa. Ako tebaagala? Bawe w'eccupa, bawe w'eccupa.

0: waliwo essanyu.
1: There is joy.
0: Obadde okukaaba Mukama aleekawo essanyu.
1: There was a...
0: Mukama aleeta obujulizi. Waliwo obujulizi obugwira omusajja omukyala. Waliwo essanyu okuva waggulu. Ndabye olubuto olusumululwa olubadde lweggala nga lwakwata, naye nga ndaba amaanyi ga Katonda agatomera omuntu. Olwekibadde kyalalira mu kkubo lyo, Mukama akiggyawo. Waliwo endwadde ebadde yagaana mu ggwe, naye omwoyo mutukuvu n'amaanyi ga Katonda rekosa dabadabadaba zebeka pakazabadabadabadaba rekosi kataka. Olw'endagaano y'omusaayi gwa Yesu n'omubiri gwa Kristo, nangira na buli kibadde kikyalimidde mu kkubo ly'okuvaayo. Nangira buli kikoligo, nangira buli kikolimo, nangira buli kibadde kyakwata, buli kibadde kyakulemesa, buli kirwadde kibadde kyakusiba, mu linnya lya Yesu nkirangira okuvaawo mu linnya lya Mukama. Nangirira omuliro okuva mu ggulu okwokyambula mu ggulu. Nangirira ekitiibwa kya Mukama ku kanisa. Nangirira amafuta n'olujja oluggule gy'oli. Omuliro gwa Kristo kuva mu ggulu, omukono gwa Katonda gukukyalira gukomako. Entisa ya Mukama n'ekitiibwa kya Mukama. Nangirira amaanyi ag'Omwoyo Mutukuvu, ngalangira mu kibiina, ngalangira mu kibiina, ngalangirira ku bulamu bwo, ngalangirira mu mutima gwo. Nangirira ekkubo eryali lyeggala okusumulukuka. Nangirira obulungi n'ekisa kya Katonda. Nangirira amaanyi kopurasiketerebirebi. Gulawo omutima gwo buli sekino omwalyango. Toziyiza, toziyiza. Waliwo endagaano empya Mukama gy'akola naawe. Waliwo okusitulibwa okupya. Waliwo essuula empya egulwa gy'oli. Waliwo amaziga agakalira agafaawo. Ndaba ekiwero ekisimula amaaso g'omukyala. Ndaba ekiwero rekosa katalabalaba nga kutwala amaziga lepeketerebeko prosikatala.

atambula ng'akola bulungi ate gw'oli mukimu bunyirirwa kuli bwe mumalanga okulya n'okunywa ne mukkuta munaatenderezanga Mukama akolewa ali mu ggulu kyawandiikibwa. Haleluya. Ate nga kikulu ate nga kirungi. Ono amugamba siri kuleka. Nga bwe nali ne Musa nawe nakola ki? Nabeeranga naawe. Lwaki waali? Eggulu lyabo ebisuubizo bya Katonda byaba basigalawo. Kino kankiddemu nga mmaliriza nti tosobola kugamba nti Yesu akomawo okuntwala mu ggulu nga toliiwo wadde wamwatula. Wadde wakola ki? Okkiriza Yesu okulokoka ye ne kasitovaawo n'otasigalawo. Bw'akomawo takusangawo. Kano yatonda Adamu, yatonda Kaawa. Bwe yali abanoonya mu kifo baali bakyasigaddewo baamala kuno ne bakivaamu. Gwe bw'ovaawo bw'ajja takusangawo. Omala kudda n'alyoka akola ki? Era agamba bwe mulidda nange ndikola ki? Ndibazza. When you return, I will bring you back. Hallelujah. So abo olw'omukaga mugabagamba be strong, beera n'amaanyi. Era kola ki? Olw'omusanvu era ddamu beera wa maanyi. Sigenda kubulira wano kubanga waliwo obubaka ate bulala. Olw'omunaana nabulirawo dda. Naye amugamba nti naye ekitabo kino ekyaki? Kino. Ekitabo kino ekyaki? Bameka nga oyagala kusigala mu kifo kiri? Kino ekitabo. Kino ekitabo. Kino ekyamateeka. Tekikuvangako. Tokivangamu emisana n'ekiro. Amugamba kikuumenga ku ki? Ku mimwa gyo. Kikuumirenga wa? Ate Kristo agamba ekijjula omutima akamwa kigakola ki? Let this word, the words of this word, be on your lips. Kitegeeza, juza. Obere ne overflow. That even when you are to speak. To speak. Speak it. Chogere. Abantu ababeera mu kifo Katonda wabasuubira. Bogera. Chibogera chabwa Katonda. Hallelujah. Echibavamu.